na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na amma da war gala ngana nangar bagar ba amma da war gala ngana nangar bagar ba jigire ne mo wala ne ma do jigire ne le yana ma le yana ne ya wala na wada bere yor mo le yen jore re mo wada mare gale amma da war gala ngana nangar bagar ba amma ayo jara.